ngiphukile ntonsinkabi ngemiyeko ngisha amabhinqa sevumile ngikhikizeleni lo mrepho lalegqokisha wakhepha ngibashaya abafazi kodwa lana ngizoqondisa igwebo sokhweba umazulu isigwekho sase